baby me brave and so baby or ha munye dwane nko hospitals ni ade ade eguka mumu kwa muntete mum fa mum bagi bagi mukwa mu yima o mi se kwa me kasa ekura no mu di bi ba mi amaji bi no mama tafre anopa iko mu de me no ma wan fm ha e chira akoko bi o hudu ha na nkaja eno ya nu aduane ye ni yenyina da akom na ne ekoso u ba de ba ko nu aduane edi edu okoko mi pe bi edi ba akoko nasa bebia aduane na aye ikura yesramu ko fwa ira sek ko fwa ye mobo sek eje she nsuosusu san eden nsuosu ato eje she nsuosu ato mebusa se die ntina san ne ma we nyina e beto yen na ya